Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin. Kaya't halina magsama-sama tayo dito sa Oras ng Pilipino.

Ang bungad na bilang, bigyan natin ng daan. Ang grupong Intro Voice sa kanilang awiting Line to Heaven.

Line to Heaven na inawit sa atin ng grupong Intro Voice. Nagbukas sa ating programa ngayong magandang Miyerkules ng hapon. Kumusta ka na? Kumusta ang naging pasok ng linggong ito para sa iyo? Sana nasa maayos kang kalagayan. Kung meron mang kaunting iniindang suliranin, isipin mo na nilipas din yan. Kayang-kaya yan. Huwag mag-alala. Tuloy ang buhay. Harapin kung ano ang mga dapat harapin sa buhay at maging positibo sa pagharap sa ating araw-araw na pamumuhay. Maganda ba yung gigising ka sa umaga Ikaw looking forward to something. Yung bang para magkaroon ng kahulugan sa iyo ang araw-araw na buhay. Meron kang excitement na bumangon dahil meron pa akong project na gagawin na tatapusin at meron kang magandang ideya. Kung minsan ang magagandang ideya natin sa mga proyekto, sa ating mga gawain, yung bago ka gumising sa umaga, nandyan. Naranasan mo ba yan na kung kailan yung ikaw pagising mo sa umaga, biglang maraming mga naiisip ka na magandang mga idea, lalo na kung meron kang project na dyan lumalabas dahil siguro sa fresh ang isipan natin. Lumalabas ang mga creativity at nandyan magiging excited ka na bumangon na ito. Meron akong bagong idea dito sa aking ginagawa o bagong idea sa project. Kaya't ganyan dapat para tayo excited lagi. Harapin ang ating pang-araw-araw na buhay. Magsama-sama tayo sa kabuuan ng ating programa. Ito pakinggan natin, Parokya ni Edgar. Sing!

Yan ang grupong The Dawn sa kanilang awiting Talaga Naman. At bago yan ay ang grupong Parokya ni Edgar. Inawit naman sa atin ang awiting pinamagatang Sing o sa wikang Filipino, Kanta, Sing. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa ngayong hapon, ang Oras ng Pilipino, dito sa Radyo Tubab 104.7. Tingnan natin, ano bang ating pagkukwentuhan ngayon? Mga pangyayari sa buhay na nagbibigay aral. Sinasabi na kapag iniwan ka o tinalikuran ng isang tao, pwede mo itong i-take in a positive way at isipin mo na ito ay isang pagkakataon o kaya ay ito isang aral upang matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Upang hindi ka sumandal sa ibang tao, hindi ka umasa sa ibang tao, kapag nangyari nga na ganyang iniwan ka o tinalikuran ka, pagkakataon ito upang matuto, tumayo sa sariling paa.

Si Jonah. Yan ay sa awiting Matibay. Bago yan si Francis Magalona, mga kababayan ko. Ito mga pangyayari sa buhay na nagbibigay ng aral. Ang mga bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkainis. Ito ay pagkakataon upang matutuhan natin na maging mapagpasensya.

0: Give it to me.
1: You're listening to your weekly Filipino program, The Filipino Hour, where we are featuring an all-Filipino artist singing songs, both in English and the Filipino language. Like this song that you have just heard from the group, Metaphor, singing Give It To Me, at ang grupong Sugar Free sa kanilang awiting Mariposa. Pasalamat muna tayo sa ating taga-suporta dito sa ating lingguhang palatuntunang oras ng Pilipino. Maraming salamat, CBF, sa tuloy-tuloy na suporta, at salamat na rin dito sa ating Community Radio Tubab 104.7. Kaya tayo ay nakakapag-programa tuwing araw ng Miyerkules, ikadalawa hanggang ikatatlo dito sa Radio Tubab, ay dahil sa kagandahang loob ng CBF at ng ating Community Radio. Siyempre, ang Tubab 104.7.

0: Nakakaw mo kasi ang puso ko. Uy, tapos na ba exam? Sana ako naman ang sagutin mo.
1: Para din sa hindi ka ba? Kasi, mahal kita. Mahal kita. Mahal kita.

Banda ni Kleji, Mahal Kita, Promise. Mga pangyayari sa buhay na nagbibigay ng aral. Ang mga bagay na nagdudulot ng takot sa iyo ay isang pagkakataon upang matutuhan mo na paglabanan at tuluyang mapagtagumpayan ang takot.

ang parokya ni Edgar sa awiting Wala Lang Yun. At bago yan, ang Dadon, Iisang Bangka. Ito mga pangyayari sa buhay na nagbibigay ng aral. Anumang bagay na hindi mo kayang pigilin ay isang pagkakataon upang matutuhan mo na pakawalan ang bagay gaano man kahalaga ito sa iyo.

At sa himig ng tugtuging ito, pansamantalang nagpapaalam ang oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa. Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng Oras ng Pilipino. Ako ang inyong kaibigan, si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin na naway patuloy tayong patnubayan ng poong may kapal. Paalam!